0: Kunang kayo oras ka. Imaw nga mana, agradece to kung ito ay ito. Kamu makisya pinuturan niya. Diyos yaya, Diyos Espiritu, shooter nga ito.
1: Radio Z1, Radio Z1, 1400 años. Radio Z1, 1400 años.